kokorozo na yempambe fundi bana maina na baba majaya ne manda bana zizina na tetera bana mbuyana na zeguru komureti wesanu waivevo diye mpambe fundi zitipaya wotinye panyeva diye mpambe fundi andi ndinenya yaka yeganda.

bana funga dalang dona jojo ai dia kan tambah kan buak kakap aji nga bana ko buku go is a bora ka kiri rap matapi pai pai you boat wain zawi dia bana baga baida mkolo mkolo ya dalang dona jojo bafunga kupi

0: anginabazali.
1: Shay inkathini siyaphambili emva ngabe iqonde intanjongwane 2 gobile wena ona isitalada sakobulawayo usolobho.